sama tank ko lagu sax mo ne di jafandou dang sim bëgg ende jamalu ñang taxum ba nga ragal wa amu fa jafandou fi